Ole te mo si fonga sa tonga le wa luas fu mole ono minute wo te ai nei le tu la ono ta fo le ono ya ta tuanga ya tu wa fo ta to por kalame la e le tu e vinga e mai fo ta to por kalame na ta to se atu ya wa fo e si me ota mo si me tun ya ma fa ta to we vai va tu i lava ya se ya wa fo to por kalame o matu mtenga o mafu fonga tafo le tu la valu yo no po fo lo tato po wai fo si tau tua ale si fonga sa tonga ne fo i vayaso o il sauri ne fo ya solulu ya wai pon si fia lo tau tua ya me la solulu ma le fasi pa ele tu la valu ale a stofi me le tu la lima se ya pa ya fo le tu la valu ya mo vol ne ya va no to tonu le to po me le tu la ngai pon ye si tato tonu o Tele malano noa yo nisio fufuanga mfa mwemwenga. Ya sa tali tali ya ili tapu wa inga samboa. Wale ngate tonu siyo tatu tunu. Ya efa pefo iso osa tafal nila lulangit pa iya mali mamalu samboa lo aita umalele ay. Ituli manwe faa li lulangi. Ya epe ta iwa faa maya ina nisio fufuanga. Ya manisi fo i o faa mwemwenga ya la i. Fam sinonga alu alu olevo no tapisa ya ma tali telefoi ya le taunu unga o nefui fam sinonga ya petai ya ole ua fa taunu ina malimanuia nisi o fuafuanga ilo ua tel tonunga msalo pe luas fulu lima pasene polele a toa fo se luas fulu pasene ya ole pa ia malimamalu tatu watunu u tel tonu olo fia ele taun unga onisi o faam sinonga ua outou sisila ea motavava aia tu iai ea aelo ua tatununga masalo po le valu se fulu a ngai le iva se fulu pasene ea ua matua le faam liaina itu ulanga pio na yeita urumanga ea o faam sinonga le ua faisi leva o tali tali ya ele tulanga ele toyapili ni al fam sitonga le ele fai pule le fioanga o fale alili le fioanga fo ya to lupe maui au tele on semo ta lo fai si fai pule mas fo su fale alili ya wa le tau la ul fam mo mesol maftanga ya male fainga malo fa tutu le tu sa mo utasi fa tutu nga fo sa ya ile finanga lo le ta yo la tunu u le pal mia olona lima ta motau ya la fion ya to lupe pe ta ya wa le olea ya no ta un ngol fam sinonga ya ele se mana tu tele ya fam sinwa o ta tonu ya pela em fain to su ya si ta un unga ya na ole misia lo fa fo ile ya ya matulanga fo le wa ayo le mele taunu wa ile le upu fo ile a wa mele no ya fu to ela a ya talo fai pa ya mal malo le tu malo na o te telton ya ele o famli ina to tele ile taunu unga le fo i fam sidonga ya ai ole ua tatou talia ia le taunuʻuga ona o le faamasinoga toiloilo ia po le apili ia ae o lē agaʻi atu palagi ana faapea e mauai se a se toʻamaga ia o le faalavelave ia ua lē mafai lenai palagi toe faia se situlaga ia o lopo o laua manatu penai palagi ia po le a faafeno atu latou toe sui le tulaga ua oo i le taunuʻuga o le faamasinoga maualuga ai po ua manatu latou ia o le a faaleaogāina e latou le taunuʻuga ia o le tumutumu o le faatumutumuga lea ia o le faamasinoga a samoa lē na faia le taunuʻuga o le faamasinoga a muamua le taunuʻuga o le iʻuga ia lau atoa iloilo loa toe apili ia lē ua agaʻi atu latou toa iloilo ia a lē e moani ia ua au lava
i le taunuunga o le iunga momua. Nga pio le siwainga nai loto ite te tonunga. Ia ua ofo i palangi ia. Ia ua urufia ngofie fo ia latou. Ia le malosi fo i leo. Oli ia le tulanga fo i le sutato tunu ua e fia ngai latou ma. Ia le lopo ufa ia tue ia famisnonga Samoa. Ia eleise mela au mei fu au tau tau fai suise. Ia ono lewa ta oto wa umana mama. Ma fai atuai fo. Ia wa lesa pe sulu.

sino mani lo ia pea fauna alvae nga mafatia ia alelo taunu use taunu unga lelei au te fasea ui al tatou afam sino nga ele temi mua mua ia ono tulanga foi lea o lelei ai o se mori mau ana o tala tustusia na avatu alene faonga ia o pei wale tala fia ngai tele pea Fatu wale tulanga ele mfain tue suya ise taun unga po se unga. Pa wale tulanga wale tate wa ayelo fain. Olipa ia mali mamalu le tumalo. Ea ona ole faaya ina. Ea la ele sui pali mia. Tofi sui pali mia. Ea a ole pali mia fole na soo ai. Ea ona muli mawina le taun unga male. Por kalame fo ele li pali mia olo o. Ita ia lo tātou watu nuu nei fo I paya inga. Lua no fo inga sui. Ia o lo wate tununga sa tauna ala langa mfifia le tu malo frea lidi. E mai alola au le male toa, ia mautinoa to e lupe le palmio la so. Ia e peita ia ua le. O ngatasi le futia male umele peifu olemua a langa upu. Talo faile si tu malo ye woto fiu woto tam fayat ya awale talia alfa mas nonga nisi la sanga manisi feu ya inga ma fuangala na tele tu ya u ya fam sono a fam sono palang ya atu wa ya fo ya etawana watu la tu la la fu la e mala mala mala tu tam fatino ai Ya ai elo elo pe fo uma natu pa langi va pe a ole a fa le a nga ina la to ia le to mai ma le ata mai ia ona I fa ma sino sa mo le sa la to fo ia ile le to no unga ole unga ia ai wale ma natu la to fa a elo elo le le ma a ole na sul fo ia tu ia la to si ia tu Tua tanga ia iala tu lafon. Ia po le ala wale taun fai po sao pele ai. Ia le walu walua. Ia te ua e moifu e fai mai e le suia le fai unga le fai msinonga maulunga. Ia ta lofa na ale misi a lofa. Ia e tato tarse ia. Salo pe ye nisi sesi ngā luenga po sesi wala awina. Ia mai fai ngā malo ia le awha peona filifiria iai le fionga ia te lupe maui au tele ngalo fai ilona tula I mai le maneia ilona mamalu malona taualoa ia e mai se foi ole ole anga va ia e matua ia e petai ole wale taula wale fa moe moe ole si vai nga voi lea e pe fano no ai ia ona o leuan a faina peina o ia leu a faina e le ma faintu e tau va e ta ilo e tau faina faina le sa molia ia ia e se furu tau sanga fa peata I te alope na le lima tau sanga e ia e fiu e tuli se furu tau sanga ia ae ona e lava e te la vau le fio ngato alope Alo te tununga na msalo lopo yeise e fufuwa ngal malo Ele mfaina wa Failonga fesidi le vaenga si to finga Tala fia ngai mo ia Eo na olewa faaleo nga ina le nfoa Ea meise fo lon to finga le sa Faamwe mo tasi iai le fainga malo Ea malima tau matau ele fio ngale li palmia Ea talo fo ele fio ngao Lei tu malo fale alili talo fai. Ia wa tato ngalwe ngale sa ata mfai fo ili o tato ufafu. Ole so ta imana yo tato ainga. Ele ni fato singa e fai ae tata no e ainga o amep ta un palo ta ya pai malafai. Tu so tato ngalwe ngatele na le sa fai na yo tato ainga. Ele fiwa tau li liwa la to fina ngalo. Ia alau o mala malama. Temine umatua mala malama atua sa mua uma. Ia e tau mwhainga le whainga malo malona tūlai mai. Pa wartu langa ia ta ilo po ai nisi o sui.

0: le o tapena o le a tausini o ia e lātou te soo ale a le fau ia mai le tofinga sa ia to lupe taunto e tula i misi sui o le fatu tu ele tusa mo utasi ia o ia ilo ae fo ile alofa moni o le tu malo ia malo lātou lango lango i le fainga malo ia ele taunto e fatino ina nisi fatu sina ia ua leo va ia tulawa ele ata ia na ole pe se futa la po le fainga ole meta u mafa ia ea faina ia o el tu la fono ia ae ole u manino malamalama pea no fai atu msaloto ia o pepe la ele mfai nangana ia ona le malamalama le tu langa le wa yei Samoa il suinga le wa yei ele tamau a inga o Samoa wa yei fainga fainga malo fou ia alono winga le tue tau whaamtalaina le vaenga i tu malo oi o sa unio la atu e whaila tu whainga palo talait i lo una te tulunga i le inisi komiti o le atau ma whai toi oe e whaini whaato o singa ma toi oe tau tala i atu a inga ma le ai si le ta oto i whaapea o i e ilo ai i ale lango lango mo i ma le wha maon ma le alofa moni o tu malo wali liu i le whainga malo le woi nei e o wae le whapea o le atula i maile suia a isi pati ia ona suia ilo le whainga malo pe le ai a e te tauna si le sila ma mao ia ma tangatanga i tūlanga i pio na iei le tūla i mele whainga malo ia e maise ai o le whaase e tua ngalu o nai suia ta alo fai le fionga ia tai o li seu ta si fo ina nā a ta mali i fo ina matua i alu ese a ia malona fina ngalo malie wa taun fa se tua ngalo mulva nga fa up fai ale hero pp ya aya nga ia tul fai nga malo lo tul i mai na te si la fia le lei ole manuia le o ainga ole manuia fo i lo lo nei tu malo ya peta ya wale ole a fo ya le lau fōringa mai o le la atoe fōi toe sauni fōi fai ngā pālota le fōi tū mālō ya e tātou talo fōi mōniso le a ngai mai ya le wangai mai si tātou tō tō ne vai ngā le fiafi mālō toi fua mūnui o tālofa
1: ya tālofa yulai
0: hei
1: te fua mūnui e lau fionga e miska
0: hei mālō le wā tātou au lia yulai a
1: ina rana fitu ane tau sāma ya tai le lau fōmala ngā le tātou tā mai lang
0: e nāla wā mai lau fionga ele
1: Malo
0: lofo ni aso po mana.
1: Ya, malo lofo ngasi mengei.
0: Oh, sol.
1: Malo lofo amatungua yang ala kuareo kaya uka wale sa.
0: Ato, o e taipei oe o le tuwa nga o nga fo ile fai tem,
1: Ida, malo lofo le so luoma le so lulo ngewa ya so ya. Kaya o ya, so kofi le so leile so mai ya sa.
0: Sol, le lotu le sa?
1: Ya, e loko e lunga pasi.
0: Oh.
1: Eu yang kau malu rumah ya. Or kok sabo ah?
0: Ya, pawana tambah fa mafat fana.
1: Le or kok sabo.
0: Hmm. Tambah sa sawana mafat fana or kok sabo.
1: Langkek ke wa le kok sa vidi malefi asi no mi kau ka ko malu ru ya ngai si aso.
0: Ya, na. Sawu le.
1: Timu ngai aso nge sawu mal malu ru.
0: Na la. Or fai ngor taule ye so le voti tilo atu ya o la lo fa sful limas fulono le yaire. Le masino you like
1: ko ma ko ya kupela ko sa u voila
0: Nala, ah. Ole asi na ufa popo le mele utau panu panu tuai si fai pule, ah.
1: Ye wo le esta tu
0: me me fai, ah. Mm.
1: Ya ku fe anga ifa musingo ye wo.
0: Ya.
1: Ifa musingo sidi la ifa ye fai umo mo mo.
0: Ya avo ilal na.
1: Mm. Ya wo kakawa ya elin fai kui.
0: Ya ole tali fai ngofi ale ale a wali ino atu nei, ah.
1: Mm. Ayoy. Ele se me com foi lá ali se a me leva aí foi eu o meio home singo pa pa louca lá na ideia pedia
0: ei ia ei
1: tirou ele se a me lá o tava aí foi aí
0: meu pa louca ele onde fam singo foi e só tu lá fono foi e ah
1: ya tio caca co uva aí na ia ia
0: sa
1: eu a quero anga pe ngibe a kongwa Imerisi mea la kakafa alongo kubu ilile ya la marapi ele ifaye kwe lupengi count of petition
0: Ia, iwe pe olmena sitama
1: Mea nga wapi wasasi kwe la kikinga ia
0: Ia, ia, naala
1: Wapi olmena nga refe maile kala alo yele olava mori mau Faasanga ya nga iho Ia kiroa anga fayanga count of petition Iwa ele ifaye nga nga mea
0: Ndi, ai, afo ilan na lo ingala le olva ingale sa o lo la vea ilale ile na ituilo mo e lo la vea fa sa langa le e pe le lo la vea ituilo si
1: ai ku so a wa fo lan me nga wa nga le le nga me fa sa nga ya ku lo
0: mo o la la sa wa lo ingala i una
1: sa ku lo mo i ha ko ya
0: e mo failan tu alu tuilo mal palo tale la fai ka
1: e
0: mo failan na alu tuilo mal palo tale fa la li di la tu fai wa la lo fa sa la a
1: Akong masalo. Bangarelo masala ko le masawa le mo yung ale.
0: Ese may le per tulang ale yai ya lautimu iya ma a matayo le isew ale ay masesyo lau ang fanto yar.
1: Yung ala. Yung al mele ba iko rupay ako sa rupay fa fo yar fa le yung mo mo lang sab deng fa imay.
0: Yeah.
1: Yung kari mong po fo po la po le mga nga oy fo.
0: Na oi
1: unga nga ko rupia le nga la vie pe ya
0: a voilà là
1: yo quiero nga ali voy e nga de la foi volan ko ya lu yo u lo ma de si sa o quiero yo la vie la nga le de nga
0: ya ele ito a veces ay u ma dia sta mai pol me na na fina nga lo ito lu pe si o at pen pa la ngi si to ilo ilo po sa ole a
1: ole ko la si le ya le o ye ya Yo quiero mi umangi e ko su yu mo pe amo le do ba ko.
0: Ei oi.
1: Ah.
0: Ia, ei oi.
1: Ni kula fongo fa pingi.
0: Ta ole le ia.
1: Ni kula fongo pa lo ko so se me e ka wan fa nga pi.
0: Ah. Ei oi.
1: Ba pi.
0: Nala.
1: Ta pe pa lo ka ka wan fa nga pi. Ia mo si mi ka wan a ya la ngo kiri ngi bi ur fa bo ye kula fongo re fa sa lo ko ka.
0: Ei oi. Pe va i fa fo la to ye le ai mani fa pe o fa ni fa ma si donga.
1: Aku siang keluar mianga lagu air pol mian macam mana ni mian umur mai wafai pule wafakau ko miska aku faham.
0: Ato eh yo eh, wale mana ia teli?
1: Mana ia, mukar mana?
0: Ia wala lefai pule ia, amai munga tolu le na tolu left tolu asofa ah fatau tolu lela.
1: Aku wafaga kau ko aku ya jadi ribu hari aku faham
0: kaya. Ah wala le na, si faham tu ide tu inga ide lefek tau yo le me.
1: Aku ya demam, ngaji ini fahy kula fung.
0: Bukan
1: saya awak kira, bukan saya kufam balam.
0: Ayoi, ayoi. Apa yang anda palut? Ya lepas beri matau melawai. Ile tu ya lufua sesi ye. Ah, ya le talale fahy. Ile tu ya lufua. Fahy
1: ya. Ila orang fakosina iskang.
0: Ayoi, le fakosina.
1: Orang fakosina. Ile usau melaya sefahy
0: pun. Ile sesi usau le liya. Ile sesi usau.
1: Si dia dah biasa, kalau kau kemar, abah kau faham kula fon.
0: Eh, oi, biasa nak kula fon. Oleh Malaysia, lalu tama kau inga, ave Malu nu ya, awam ini palot tau maya oi.
1: Eh, mesti mewah, oleh buat kurfas. Ini kau ingin mepi ame ame yang faham kula. Ame buat kurfas, lalu lele tengah malu lalu ye.
0: Nala. Tak boleh liya. Orang tak lah, nak liya. Ia lo selama la via. Tu salah pete faya. Ina le semele alu fua. Ave ah.
1: Ayah, le semele aku
0: semua. Ayoi. Ah, wu faya ina. Ia tu fatali le supaya ina tu ya.
1: Siapa?
0: Tak. Orang mefengofia na.
1: Wangi kau faya ni. ni kiu kiu mo wai koe fegu wai e au, e lave la vea
0: e lave la vea e hii wai lfa masinonga e sao le lei yao e
1: maa ungi koe lfa masinonga kakala lme a ungi koe fengkula afong
0: iyo e
1: e o wola il mele mati supa sengi abe ese nga supa
0: sengi ese na supa sengi
1: ese a loko lme ya
0: ese na supa sengi
1: le ua fia kau wa
0: Ne wa lewa wa tele ni matai telo tina ya oi al mat le tina wa sao mai ol na
1: ma wa fa ko le wa kula mai pa so lu ken ya ki nga i wo
0: fi yo wo fi oi sa yo
1: aso ya
0: e o aso ye le ai siti na na la
1: wo kere mai makai ki nga ma wa kele to fi o ki nga ke ni wo
0: ko wa le leire yo le leire fa ingal fa tau tengal malole wo ye na la wa tu tu sa mai ya tau tina ma tama
1: ya kala mo
0: Na, ole tali fai ngofi yale na.
1: Tali fai ngofi yale na.
0: Ne ya, ya leo ni meo la avevesi ewa. Ya?
1: Ya mai, venga, elonga e, jise kwele, kwele kumukiru wala la ilonga.
0: Ayo, ele se mela la tufotu fatele na, pa wolme, ya. Palota, palota, ah.
1: Ah, aya, paloka, paloka.
0: Na, we. Afo, na, wata faya idane ito, tam fai melesi paya ing.
1: Tam fai lesi paya ing.
0: Aya.
1: Que lo le simenga a saungi le lo corule un que hubo sui e mo que hubo ese vanre cu la fongole
0: a saule leia
1: me lo se fuka usanga le fasa la
0: eh
1: o ko so se un mi sole sola o pieri le fasa la ngali fasio ka ngaka
0: na
1: la wala wala li mo ka usanga wala
0: e li bio il pa ingala ya na la
1: la kasi al pa ingala uma ko ka fai mercata e so ngai o pieri fasa la ngali o fasio ka ngaka
0: na la Matua sasi ini solo atu apa ah?
1: Jadi, so kau kari kari kongwele lu apa ini asal? Wapai jadi ya mialer ya lu sifai pule aku so kau komiki mah? Saya pule lah lada dia ini. Mari sao itu fukau sama.
0: Nala.
1: Oh sao ya siapa kau mai kutpoi?
0: Ya apa lah na? Ayo lihat ah, orang tala orang tulah fonole sesi tiai. E na wale pole wale to je fa nga malo e to su yel fast e fa va wal malo le woye
1: nga malo le e va nga fu ma ku la u di mal va nga ku ba e me ngis kana kala ki ku e su ye e se ngis me le ka lo foi de a
0: ni ayu te a ole ala fu ale la fatta o tol va nga le te to no le me ana te no folo ya
1: ta ki nga le la ala fu ala m ka ngar ko I ngar me le woye
0: na nai
1: Pelo mana lah kampanye kalau bersih sih makan ngadu ngah kalau ni kamala gue asih makan ngadu ngah le aku ye
0: tuan. Tentu naya isi, yo, epo tefu kau ne sulah isi sih meo, ah, lalang.
1: Mereka bongo mai isi aku ngual lalang. Ewa abe Amerika po isi.
0: Ya, nala. Lepo se wayengah fapi naya tahun abe isi tamai. Fa awal wilan to finga way, isi furu tau sanga ele to elus palok.
1: Al kaiminga yo le sa ili buru se kengi se singe a
0: e oi
1: e mo mo e mai o I fale a libia
0: e anala po ai se si e sa le leia
1: vai mo kon
0: au tele ilusion a oi vai bon a fa tu va suina al fasi le wa vole ai o le vai bon a ma
1: o le sa ili fangi singe le leia e o mai ina
0: e oi
1: e mai e
0: au tele ilusion a tua fine vo ilele pe o matai mai tua ina pele Ai longo matai falali. Ah.
1: E por me la foi fa carcali ai. E on mai kai nai e o vai ko un yo skemio.
0: E oi. O mau ti no afia meu nala. Ya.
1: E por la la si falali.
0: E o te lo la si ya. Me fo na la o muso I e fai se test foi le. Ah.
1: E ko ya la o mi kiere.
0: Alle folinga mai pei ai fa ya san testeri.
1: Ele vai ya.
0: Ya si va outi. Na
1: vele le fons galai kuwa va moa ai.
0: Ya, na.
1: Va mo fa mai un fa ilo mai. Wala lang.
0: Ya.
1: Ai. Kon wai ngi. E ke ngi ngi te we ngi me ali ai mai.
0: Ya, ta si ala wa fi de mu pa wal me ta lo fo si tu malo. Ila lato a il faia e al palmia ya le la ol manul palmia le la so ai ya le la wa ya wa le taula wol fa mo mo wa ya ta si ya
1: si ye pon wa simelele ya kusola koru fenga ya ol vesole le la fenga pa loka safak
0: ya safata e to tolu sui etamu
1: la fak bo kuko kasi mo so
0: ma vola na a oso sori le hit al pipite ya le fato le fai ayer tangata le ali a atinale ole ya elongo fia le sui vaia tu lango lango le tumalo
1: maio
0: ai ol tu lango le na la vea ai te lo ele fa ru inal melen fa isto inal o tayo li seu
1: de ai e nanga lango ko ai fa ar ke mino fa ile ro show ko li seu ele i kubu ke o ko ria wo ko ke le io ko ko li kumalo ele ya lenko e ka me ska me lango fa kan ngwa ngwa
0: ya
1: ingat ngiri ingongoi ba ingongoi lua ingai di yai merkiro kang
0: ya nala
1: emuri rocho
0: ya tal sia wa ya e faila ia e mutino e mogolo na va no isa nang alu ngal malo ah
1: io
0: ya te lo iseu e isto fin ala fu ta pen la uli marka peneta moia ya le suile n malo mai ya le lopo fele la alu
1: Sasia
0: la kuwa. Ioi. Ya melo wo yai tertonu le to tofin fatosina.
1: Di.
0: Ai tu malo yo tapena. Au osui fu ela tamu. Aul popole. Aul popole ta wo fin fatosina pa war tu langa ya fa pole la tu la ite mo e mol fatu tu le tu samu ta ya siamu e.
1: Ol me fu na le wa ma fu ke yu mo mo sunga ya la mo kwa ngufsa unga ya ya. Kuyama sa fakau kiringi fa kiroma se kungale kari de ro chongir weekend ye
0: oh ole leo el fatu tu oh yesi me foi te foa wa e foi ni si fa pe me wa tur va nga fa fai fai ni ya
1: ya vu mi nga la ko die re ka di ya di
0: oh ya nala ya tarsia a
1: yo toko kosi ye kusha e koso koso a ya fina pa lokalaki ma valu valu ale ulole ole lo maku vol singe vol le saule futpesing
0: oh
1: ah
0: ya
1: le singe
0: ne yafu la la to
1: la la kawale
0: Ja, ola ja, jag fattar till jag som nu får det.
1: Super. Jag var karriär var jag, jag var karriär super.
0: Så det är lo fire.
1: Det är ju några ubarkar som har kosso ju. Vi vill ha bara några här. Jag var karriär ja.
0: Oh. Alltså, oj, ja, nåla så av oj, men jag lär nu få jag lua, lua.
1: Ja, många ni får finna i få jag lua.
0: Falla alilima, ah.
1: Många mycket super singe valurunga i.
0: Oye, ono manao ai, ah.
1: Yeah,
0: oh, sorry. Ah, apa aja itu lima hari. Ya leai itu loe.
1: Le lima le boy ye.
0: Oh?
1: Aku le boy lima le boy ye.
0: Itu kasih lah.
1: Ko kas.
0: Sorry. Ya leai apa sih ale?
1: Ya memang. Ma fingi bunga le fale alupo lua o pikora kuka ko.
0: Oh. Oh saola.
1: Le lima le boy ye ko kasih asa fingi le.
0: Oh saola. Ya aile ai ole ole supa se ne na wai wali ma ele se naun ole wa ula wa ul talo sia ia tula i mai la se ti nai na le lua le ya
1: sau se ki nga
0: i ya na la ya ona mai ole ma fe a
1: a u mai ole ole supa le supa singe
0: tori a voi ai nga la ala ai
1: Ora
0: ai makar ka e owar
1: wese
0: me si pi ora ai makar ka ni skupase. Sole talo fire. Ma ngi ar ko inga ngi ku la
1: epoma ra ko me. Ah, ah. Eyoy. Ne wa fa valle
0: ai la
1: wali na sinati na sor. Ko vai mia, sa ku wa mu ka
0: ko.
1: Ele ya se ango kele i
0: me o fomo
1: Ise me misi sole ya ka kousu.
0: Na mane, ya sa lele ya, ya tatou vai temi maltula imel fai nga malo. Ha? Lewa matua isi la sila umaso stangata malilaro langi. Ya I tono si o tatou watunu malana fai nga malo.
1: Ha, ise, kone mele wa ile kele o kankai wo o saamu. Fie koe fie fo ili keo kankai saamu.
0: Sa o sole. Unwa tuata o tele ya. Mele wa ye ili pe ota I ota I fa fie tangata tau sangari.
1: Ah, so.
0: Mm. Se ah, oh, you see, long out in the vine of food, dear penny.
1: Ah,
0: have a fellow matua, till here to my eyeing of a proper pensiona.
1: If you are looking of some of a sacamo manga, scam and yoka.
0: Yeah, nala.
1: Come out fine. Found my blue kick.
0: Fanga umale lua e fai fato anga tasir tasir e tu e fai
1: ei. E va kare ko era igora e fai puro ke kia.
0: Sa ole leia, noa I tele te mau a inga. Ole, mai vai au a inga mafio anga e fatinoa a laua. Sa sa atu te mau a inga.
1: Ah, gusa. Oh, kawa ia kurungo pio fai langi fai nga mai or mako fai pule sol.
0: Oh, sorry.
1: Kua ia mai, o nga ia.
0: Le fai atu ali, le pao le vai ngale tate, o le tato la kapiri, ah.
1: Ah, sorry. Ele fio,
0: ese. Ole fialu, ese li lau tamari, sorry.
1: Kanka ngala kapiri, buka hua.
0: Sorry. O te fai atu ali. O te lei lopo la almafu anga ufio nofo nofo, ia li ole ua taunwa na sui, ia li le pora li.
1: Kere o ilo ale ma ngai fa mong vianga la nga
0: ai
1: mala ku le pa ma kamari wa pe or kamba mo mo nga la ku le pa nga o ma ma
0: oh sol e
1: o ale sa wa kare a ku ngo 45 star o cha
0: sol
1: e mi o mala nga I bu nga I o mela nga le mo ko a bisia
0: ko ei ale o vai tu le o tau a mai lunga mea lau tamma e tangata
1: ole ki o ke pisa sol o ka wa ko ya ma ko fai ka ko so del ka ya o ari ak wa ka mai lu ma to mo so
0: e so le e si fa uta le e fa ya tu alu ese ale alu ese ala va tu le la mai tang
1: ah e ma wa le fa me la follow bo mai ri po ni singe a ver singe fa ran ka ki lan ka ka re tu sa
0: so le e si fa uta e so e va ila me le fi fi tang ta le fi alu ah e ma
1: ka wi e fu ia e ma wa ku pe e sa ka ah
0: Ayoy.
1: Ayem no ka mala ma yede. Ka kire sin yella me.
0: Ole.
1: Ya nga mo ka alo ka mala.
0: Ta lo fa se tato au to fia li liu tanga to e lango lango. ai pe wale wa matua solo muli tangata ma fai nei nei tamata alo no tangata nei
1: ya sorry le ya so
0: a wa fi avelang lang lang tu nu tai pe le lang lang lang lang to sabo
1: yo le kidem ko lang lang yo
0: to lang lang wa tangata to na lang lang na le sa ye man sabo ya wale to e mua
1: ko e fo ya lang lang wa kaksa
0: e yo e sui lo to e fo i lo mal lang lang pe lang lang ino le to sabo. Ya fa la vele musula utamal ese mosie warison. Ole.
1: O walia ko ye so fa ngamura uruje ye.
0: Ole. Yo te fa ya te ma fa in te ale wata we fo tu malo ya ma. Ya ai.
1: Ere fa pengo ngo yele ole ya ku mo ko di ma ku ku malo ako.
0: Ah o ye to tasila e musul wes. Nala. Ya wa ila e mana ya lalwa ya tule la amba ya tangata ilunga ni mea sale ilo
1: amma ongi yenge mau mea oke lo elu se ala
0: ya na la oligol bel na le mana oi
1: furanga
0: wa fa mao ni alo ele mfaito e
1: e koe fai kul
0: iyo
1: elu si uma onga kofinga ala
0: misi uma tofin
1: ya akongo la mela nga refa karkanye wele fia va ma vai ala sia la kongye
0: nala ole talo fai tar se ia le lopete ya wa wa ya wa ime a toate ya wa tu fa ma vai mai
1: ole mwa nga yo a ku sol o lo mur kon ka sol e fai ko ko mi so le de ola kiere ka kon ma ko ngule ma ko la e wo i lo
0: ya nala ya va fea ta una fai se fo fuanga ia ia a no lo na sa ngale mu mo lo na lo fo lo ne tu malo
1: e pa di ide ba mo e ai anga anga awa anga ave pa di ide le le ke si le mere ko e fa ya inga ya
0: ya na la
1: o ye mo di mo mo mo mo ku kuwa
0: sa le le ya ya awa
1: o ko ya lo fo e sko inga
0: ya le to fa si na fo ta mali ia
1: ya le wa ba ku ye le fa lo lo
0: a lu ale la wa ya wa o ye fo ile pin fa le ton wo wo imale a mele ya fa la lit
1: a bo nga ya ma fo anga fo la lit ya wa ye de ya se me o ma a o me o ya la nga ro la esa ku fo yo me o le lo fa ko le sia ya de lo fa ko a
0: le o ye
1: ya le me o le a ku fa ku pe la sa wa me e mo wo
0: na la e sa le le ya
1: e wa la me a o wa
0: ya kalia yo ya talia inu ya ima a
1: polo je si ole polo anga
0: na
1: e ki wa fa mi anga anga ya kai ni yo u pola ko mu anga to ma boa
0: yo yo wa e fi wona na sa ole le ya
1: ilu a
0: ya
1: o le chore bo fi video che che ya la fa o mo kai
0: ya wa le me si fa fa fo mo mo lo wa no a ah fa so ai fo nai va nga ia ia ta si ia a
1: we ka ku ku ku ia le
0: te ma ia ia ia ai
1: ku mai ta ko ia mo wa le loko ma mo loko sa i mo le ko ko i mo le
0: na to nua ia
1: ia mo happy a
0: o happy ia o fie fie ia
1: happy ia
0: ia wa le va tai do ngau ia ia so i fo mo nei time.

0: Ya, fatalo fatu to to.
1: Ya, ko sa kalo pa.
0: Ya, le lei malo so fu mo no.
1: Oi, so fu mo ngia.
0: Ya.
1: Na, la va ko ngo mela.
0: Le lei.
1: Eh, mo ora ko.
0: Ya, o walu to.
1: Eh, ko kula ye le lima.
0: Ta fa mo. Ya, mo wa le lima mo no.
1: Ya, o se fu ko.
0: Lima o le fu mo le tolu, ya.
1: Mal ko se fu.
0: Mal le tolu se fu. Ei. Ya, wa ya.
1: Oi.
0: Ya, okay,
1: la. Ah, tá. Ei, tá. Isso